Ou kapete ou fondak be fokou la me sen ami. Ou etro me lo. Sa sa ma sou le jwa me dabo. Alala. So ya pikini ki. Le di gaden. Tawi. Abokame nan lo.

0: Minu do to kamiti tebe wona o le kanal FMB mwaji le miadegbe me memleda siya memleda son donku su gawe le kana gawe vimiti blave voaton denigma kametete enu mekukuo nyame jojo akonta nana kudo kametete be wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kametete be nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigma kametete, enyi monu kwa kona kanale fembe turuto ha, be wakpo gome leme. Mingba ngo be kametete be godo yao, memleda siya memleda. Son donko su gawe le kana gawe vemi ti blave vwaton le kanale fembe mwadi, le mionto miyadek beme.

ma hina mizare yakwa. Aho no pagbenyo kikami. Didi ngbe no mama kolo se fun jankite. Ele be ko ti abi katolika da hada me pa sa un gangle fun ma kolo boy. Oh jeri. So fun na mulo ma. Ye duwe lo ma me no jolo. Ta mo mu wale ti gba dinam jo. Dogbina doto pataki ti na mi wo. Atoto abano ti ro be ko ti abi katolika du we bire ke ngba ti ba jo. Ma pa ti we no ra. Iwo. Iwo. I wouldn't know, Jose.